Wala. Ta kavni wahega ma rehe wine yevri. Awi ma jana si ya hart sa khaban sagunya. Imet skafte moran. Dini is an kharan derin. Ta ma fagal goro skore ligistei. Agus de